0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bia esese fomo a etise keja no eno na wote de mayen na ye we eminimu ensuo na emu eye doko doko na eno de siense ka bia na yeda tano nyame ase
1: akosi na potofo no ejane be no mudi
0: she eduane ɛwɔm ɛpo sa wɔm kora kyɛn yɛn na nkɛnyɛ kurom na aduane wɔ nanso wɔn fa hɔ hwɛ na ɛpɔtɔfoɔ no ɔmu tumi ɛkɔm papaapa na ɛbere biara nso na wɔm ɛbɛsɛn no sɛ ɛgu wɔn anum ani afei nso na wɔwɔ aduane bi a ɛho ayɛ sɛ akankyeɛ no sɛ ɛdi na wɔtwe mmienu mpo a ɛnsɛe
1: Mihuni se, ukoya etale wunanswa sui, how ye?
0: Kwa bina, enyese wukai, enkampua, ka ahunu krain. Na da edaminai, na mkonso mkonswa esansui, ena eyemesa. Na ebre biara edaminai, na epiansi. Enimse meda, ena enimse mehume. Na sana diyei, edosene fiye. Na esre muno awie timi boden den den a obia intimi enya wo hwe na ewia no nko a ehie itimi ben konson konson yi etse eda atunya emu na afei so efifiri etie na ye ho nyina aben etse mpumpunya na se enya basa ne ye wote enka ene se Nkonso nkonso a esen ye yina etire edikopim etire no emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwefom
1: akwasi kwampa ebom modi se obehwe kwabena boahye anim nanso se omane ne so a na atra no ahodi biara anim obom modi se anka obeka asim bi nanso wantuni wode ne nsa eto ne kuku odane ne ho ehwe opanin koreye enifoso na asemo a edie kyen okan ya ne se